موعد المؤمن. bañ ku len di war tok di deglu waré dañ koy bañ ba nga xamné de nga julit bu gëm yalla sax da fay neub gëm yalla am gu wër comme ni kacior bi ku jeng ki ni mi neubé ak jengatem manam ku deng ki kacior bi ni mi neubuto dañuy dem ba yegg fo xamné julit bi pour mu feñal imanam deug deug sax daf koy neub da nga do julit rek ñu tuddé la muhtar muhammadu fatima raqiya rek nga né julit la leg leg rek nga dem julli comme nit ñi gis nañ la ngay julli waye pour feñal deug né man ku deugula man islam daf ma sante may wax deug daf ma sante may def deug so da ngay dem yag nga commencé diko neub ndax dang koy def ñi doyo dal la ay ñak fayé kula baye ngay jema jaay nit ñi magam yalla fofu la gaay di jeme nga dem bo nekké ci biit mbolo ta am iman deug sax dafa mel dang koy ragala feñal ni nga xamé né kacior bi non lay ragala feñalé de nga kacior su ko defé jangale kat bu mag bi denk nañu jikko kon buñ dañuy sét yëngatu yiñ doon def yépp ña nga xamné dañ pass defiko ci benen dëkk ak ña nga xamné bëgg nañ yëneentu yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba defé ko fiñ tok ci seen

0: ay jumaa ki yóbbu nit ñi ñi aji makka yu baax yooyu ci la ko dépassé ba mujj gi nag ki nga xam ne mooy borom tool bi. Bo li ma la wax ni alquran la de, du hadis de, li ma lay lettali ni alquran la de. Ñaari nit lañ ci surtout keuf yi, waaye ki nga xam ne tool la yore woon, tool baa nga naat waaw, gas ay bóol def ay gaadin, léegi nag ki nga xam ne moo doon dépassé ci yoonu yàlla dafa mel dafa jeexal, léegi nag xarit ba di ko kukkali cam ñàkk fayda, jël sa alal ji topp naan damay defal yàlla nangam nangam, xoolal sama tool yi, xoolal sama gaadin yi ni ñu am, xoolal meññeen mi, lii dootul jeexati sax. Te nii la ko alquran nettalee de, mu ne waa ji loolu la wax, daf ne lii dootul jeexati sax, lii kay moom man li ma am ci alal dootul jeexati. Mu ngay kukkali morom ka, morom ki ne ko tee ngaa dellu ci yàlla te gëm yàlla rek. Mu ne ko man waxuma loolu, dama le ne maa ngi nii dootuma jeexalati dara, te yow jeexal nga. Ana sa yàlla ji nga doon jox, waaye ba waxtaan wa jeexee alquran nee na dafa xëy dem ca toole fekk fa ci guddi gi benn taw bu ànd ak ngalaw, fekku dara ca toole, tool ba yépp yàqu. Mu ngi ci digg tool ba nag naan he, waaye li ma dépassé ci sama tool bi, bóhool bi nim seeree, xoolala xool sama jiwu wi nim seeree woon, man de yàqu naa. Ka doon dépassé ci yoonu yàlla projet tam a nga taxaw, mu nga am idmi naanu ci xolam, mu ngi am óolute ne yàlla dana ko gërëm, yow mi doon dépassé ci aduna tey, faalewula jaami yàlla mbir ma yëpp ne ne furaas. Lii ma wax la nag bul duwut xisaab lébeen luppeen, kuy jàngkat demal ci surtout kër fi da nga ko fa fekk, mooy saar wu mujj ci xaj kaw bi, soo fa demee da nga fa fekk ñaar ñii ma lay wax. Kon nga xam ne kon du lébeen luppeen. Kon yàlla nee na ñëw leen ci business bi, mooy business boo xam ne da ngeen ci jëlee mucc, da ngeen ci jëlee ngërëmal yàlla. Ya ayuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min asabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum salikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Surtout sëfi borom bi nee ne business a ngi taxaw boo xam ne ngërmande yàlla ngeen cay jëlee, mooy joxe sa alal joxe sa bopp, wala joxe sa bopp joxe sa alal, gëm yàlla tey dépassé sa alal ci yoonu yàlla. Ku yàlla baaxee ngay def lii, sooy boo nga xam ne laa budda nga am ngërëmal yàlla, ndax yàlla ku bëgg am ngërëmam gannaaw boo ko gëmee di ko jaamu, jaamam yi ci nga leen di dimbale. Te am na jëf yoo xam ne ku ko jëf na la óor ne da nga ci jëlee ngërëmal yàlla, ndax nit ñu baax ñi yépp ku ko ci dégg rek dana wax ne diwa def nangam, ñu ne ah alhamdulilahi rabbil alamin, diw de yàlla na ko yàlla dimbale. Loolu rek lañ lay wax. Ko defee ñun ñëpp ñu bàyyee ko xel noonu, gannaaw programme gàmm jikko dafa important. Su ko defee rawatina di dimbalante ci suñ biir, laakin laamin daf ñoo wan ne liñ amoon ci taayam dafa jeex. Su ko defee dañ koy yeewal foofu, ñu ubbil leen laayen bi, waaye lu tere danañ continuer bu ñu ko jot gi mayee rek, ñu ànd ak yow ci wàllu dimbalante ak nim amee solo, ak ci jikko yi nga xam ne war nañ koo mën a royee ci yuntu yàlla Muhammadu pour development bu njëkk. Suñ ko defudit uti development buñ mën a uti, daanaka day mujjire dal di yàqu. Kon defar jikko yi, jàngal xale yi, te yar leen, lu important la. Wa aqiru dahwana alhamdulilahi rabbil alamin.
1: Alifun ba ta'un tha jimun ha'un kha'un dal dhalun ra.
2: Jërëjëf Cheikh Baye Mokhtar. Su ko defee rek ñu jël ñi ci line bi 877-990-995, ñu jël kii ci line bi. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. دفا مني السلام عليكم. الو بسم الله. دفا مني شنو الو السلام عليكم.
3: ak salaam mane waare bi rafet na.
2: jërëjëf waay jërëjëf.
3: kontaane jërëjëf waay yal na yàlla may fan gudda mi lay wér ak wérale.
2: amin ya rabi.
3: barke tum borom barke alquran barke
2: yi leen. amin jërëjëf.
3: yendoo jaama.
2: amin. jërëjëf Tim Thomas, ñu ngi koy jaajëfal ba tey. Mr Fall, ñu ngi ko doon gis ci yoon wi, moom it ba tey mun naa jaaraat fu mu jaaroon rek. 877-990-995 877-990-995. su ko defee rek foofu ngeen mën a jaar, ñu ànd ak yéen ci li des rek ci waxtu wi. West Coast Radio 92.1 fii ci Kotu. ñu jël kii ci line bi. salaamaaleykum.
4: salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam.
4: ngi naan.
2: ah si.
4: ni ciyaare.
2: ñu ngi delloo siyaar bu baax a baax.
3: ziaré suñu baye jëjëf aha do tofi bi amna solo trop
2: ok jërëjëf
3: jikko lo am solo la
2: lay dëgël
3: sama tumu ranké lool fu ne jikko bu rafet yalla ñi yalla dimbalé rek
2: amin ya rabbi amin
3: momin yalla ko fi yalla yagal yalla may ko wër
2: amin amin amin
3: sama ko sama jëfotam
2: ok jërëjëf
3: yalla yalla wër suñu ko auto bu mo wax ko
2: amin ya rabbi amin oh ñuy jéggal ñu jël keneen ci line bi salam aleikum
4: wa aleikum assalam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh
2: mi safal
4: wa mohammed lami
2: naam
4: seigne bay
0: naam salam aleikum
4: ziaré dila ñaanal soti yalna yalla
0: mubarak
4: yalla soti te yalla yalla ubi worship wi yalla la yalla
0: amin
4: ci war way
2: amin ya rabbi
4: yalla mi me yanna lañu yalla feyal li ñoy defal toujours li ñoy jangal yanna la ko yalla feyal te yanna nga ko nek ak jena firdaw mu
2: dina na amin
4: amin ya rabbi
2: amin
4: aw bay li nga isi degal mohammed lami
2: naam
4: di señ bay isi
2: waaw
4: ci day wax toujours rek ne am nga dina gi fim nek ni gisté dina gi dafa bari ci leena nit ñi fim nek liñ gum rek moy né man lool la dé wax né julé lañ gum suñ no dé xolal tay aduma ba tay ñi rek ngay gis juma yi fess tép
2: wallahi
4: way bu ci salam aleikum rek mu melni dañ né yow da nga am xol bu bon continuer ci xol bu bon bi da nga soxor continuer ci soxor bi da ngay sacca demal sacca dama ay tu jamba demal tu da ngay nan demal nan dañ no daal benen waxtu julé nga demat julli so paré demat def safar ndax li moy toujours li la dé wax té señ bay indi nako julit julit xol bi la xolé sébar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh li ñu cërélé won ci waxtu nak jeexna amna ñu jël last call bi rek assalamu alaykum
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: mo lam neuy na
2: yeu yeu cham fay nañ la cham
5: siare na serigne boubule
2: ma sha Allah bay mou lay deug
5: ba bay ñu la siare
0: na lay delo ziaru
5: ndokel
2: alaji bu cham
5: ku am kam kam nga ku kam jamono nga
2: ma sha Allah
5: ku kam nit ñi nga
2: yeu
5: yeu sa wax wana bari ñu la ñaanal yalla yalla na yalla barke sa amene
0: amen
5: ben lo wax ñepp deg ko
2: amen ya rabbi amen
5: diko ci fi
2: amen amen
5: jiko yi de moy problème bi ku nekk xam nga sa bop wa ci jiko yi dal affaire la aram en fi parce que mo lamine mu ngi wax ne tay ma ngi jott
2: acha jere jere
5: ñu la ñaanal yalla te ñu la deglu bu baax ñu la deg
2: jere jere jërëjëf cham ñu koy jaajeufal bu baaxa baax loolu lañu cërélé won ci waxtu su ko défé cheikh bay ñu bayil nga tagoto ko moy alaaji bu cham bor bi suñu mag la bor bi suñu bay la
0: yag nañ ko deg
2: ba mu dog
0: tam jambar la jaar ci mom nuyu mbolem ñi nga xamne kol nañ waye may fatali jami yalla yi di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci suñu mag suñu soppé mohammedou diop imam ratib bu serakunda juma ju mag gi nek ci marché bi barki dembu la genn aduna ni jibal ko boromam fele ci mbante ci ñoomi ñi ngi ñaan yalla yal nako yalla jéggal yeureum ko geureum ko ta téral ko ta barkel mbolem njabot gum fi baye
2: amin ya rabbi
0: waaw xamna ko bu baax mu nek ku baax ku lewet borom xam xam nak bo xamne xaccohu dara ñi ngi koy jaalé julli ñi yépp mu imam mohammed diop imam ratib bu serakunda su ko defé buñ jéxalé fofu ñi fatali jami yalla yi né alkali ba côté kol nama nem na yegal jami yalla yi né dimanche gannaaw suba dañuy farafara bameri ba côté yi
2: OK
0: dañ koy farafara na ci ñepp taxaw ndaw lu ko dégg te bëgg défal yalla nañ fa dajé ci suba gi dafa bëri ñax lool amon nañ fa daj fani pour dugg ci biir mana gaspar mi sax problème la ndax ñax mu bari ñax momu nak lañ bëgg farafara buñ ko farafara bëm sat ñi jënd pompe pompe ko ba nga xamni do tut saxat parce que amna pompe yo xamni boko pompe ñax mi
2: du saxat
0: légui nak loolu lañ bëgg buñ ko farafara bëm sat ñi ut pompe bobu pompe ko be du saxat kon bameli ba côté moy bameli nekk ci tipe garage bi bameli yoyu mom lañ bëgg farafara dimanche ci suba moy gannaaw élek kuko dégg rek fo mëna nekk xamal ne liggéeyam yalla ngok taxaw na lolou tam bëggon na ko jotali jami nuyu ñepp siara len di nuyu sama yaay yi suma baay yi rawatina ya aji adama fati ak suma papa alaji antuman mr edward suñ xarit la ñing koy sét bu baaxa baax waye di nuyu tamit ku melni aji ndey touré waye di nuyu suñ yaay ju baax mu tamit muy aji ramo camara ak njabotam yépp mom bok yomb ci camara camara yi man ci amé kenn xamna len waaw man ci amé kenn waye mom yomb ci ku baax ñing koy ziaré bu baax diko ñaanal tawfiq ta diko
2: ñaanal mbolem jami ku ñuy top la
0: aji fatou bomlo mo ngok nuyu dal mbolem ko xamni ci waxtu bi ya ngi deglu suñ jangale ci l'islam yeen ñep nuyu nañ len ziaré len aliou jang mom tamit telo mom tamit ko fonk programme la mo wa atelier ba yep ñing len di set su ko defé ku ñi deglu ci waxtu wi rek nuyu na la ziaré la su ko defé ma jéxalé ci Assane Gueye taxi driver bi nga xamné toujours mo ñi dimbalé ci ñew bi su fekké amul ngant mom tam ñing koy nuyu diko ñaanal yalla may ko njabot gu bax ak kër yu bax ak waru way yu bax tawfiq ak taysir wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin
2: jeureuf mbokk yi deglu kat yi suko defé loolu lañu cërélé won ci waxtu ci kanam ñu and ak oustaz alaji charno alin jawara sen tafsirul qur'an cheikh ba jeureuf ñu jox dig jaje ba benen aljuma ak jamm inshallah
6: activate and win exciting prizes Zanzibar holiday packages up for the grabs. Sign up, activate, or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, Nyoko Yor.
7: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR. A program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.

0: Better food for better life.
1: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles, because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5. Is valid for 1 day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30. Is valid for 1 day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50. Is only valid for 1 day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300. Is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice, all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell AllNet bundles. For the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Gifer. Africell, 25 years for Africa.
2: Vacancy. St. Francis Junior and Senior Secondary School is in urgent need of qualified teachers in the following subject areas: home science, history, English language, marketing. Interested persons can apply through the principal of the school on or before Friday, 11 September 2026, by 12 noon, to be addressed to the board chairman, St. Francis Junior and Senior Secondary School, Kunkujang Mariama Combo South, West Coast Region. Only eligible candidates will be called for an interview, as well as the successful ones. For clarity, call 833-702-600, 833-575-988, 872-760-555. Vacancy.
3: A commando ni mambang sammo ni mambang jammo ni mom dal qana musla
4: tuqiyun naqiyun hudan muslimun sirajun munirun kile marsirin
3: a commando ni mambang sammo ni mambang jammo ni mom dal qana musla
5: jerejef mbok yi deglu kat yi suko defé rek nonu lañuy wélé and ak yeen sen tafsirul qur'an ak oustaz alaji tierno aline jawara imam ñu lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: baye ni ngeen jamm rek
6: alhamdullilah ñu ci jamm ju bari te di ñaan dolant
5: ah yalla na yalla doli kon
6: ni ya rabbal alamin
5: naka bakkay ndax yow moto la indi
6: tay mom dama len
5: wous
6: dama gis waxtu wi jégué mané ko xaar man dank ko
5: dedit
6: ma ci yaram baangi tang wax no la gëné
5: acci bok mu ngo kon barnaamij baangi non ñu and ak yow ci tafsir bi bismillah
6: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من ساعه ويسكوس برنامج فضيله الشيخ الحاج مود سخنا رحمه الله تعالى معكم الاستاذ الحاج تشرنو علي جاورا سين نيو لمبوكي جوغي سين بوكو دي جام اتلانتيك يين دي لين نيانال جامو جو اندك سوتراك وير غناو بون لين نيو نيغي لين سيار نيغي لين بالواق دي لين بالاق دي لين وو تي بنو تي يالا سبحانه وتعالى ni yalla defal ñuko mbokki tafsir bangok ñu ngi taxawle won ci yeen ak yeen ci ay yi ci suratu nahli ñaar fuk ak juroom ñaar bo wala nga ne ñaar fuk ak juroom ñet moy fi yalla di waxe ne ñi nga xamne dañuy togn seen bakkan waxtu wu len malaika yi ñewele pour japp seen roh santa bagn la fa tabarakallah dañ len nan genné len sen bakani xawma nak nan lañuy def bo way sen bakani dana genn ba commencé melni genn ciet ci genn malaika teye ci rocc gaay yu bagn ya ngoko xane mo suñu nangou top kérok dañuy nangou bok na ci liñuy wax ñune makuna na'malu min shu'in ku len wax ne da ngeen doon jëf lu ñaaw ku len xamal ne li ngeen doon jëf dafa ñaaw ku len xamal ne jëf lu ñaaw bon na xamal nañ ko seen bop kérok ba tax na ñu ngi wéddi seen bop ne defuñ lu ñaaw lu tax na ñuy wéddi seen bop bëgg rek ku len nangul yaakar ne dañ leen jéggal lolé tax ñu wax ne ma kunna na'malu min su'in waye deglu rek ñi leen ñewal ño leen gëna xam ciune nekkut ci ñom ta mëno fexé ba politique leen bañ nangul la dem nekkoo ci deug liñ leen wax moy balla hakkeñ yene ngi daqane defu leen lu ñaaw waye da ngeen doon def lu ñaaw mu melni dañ leen luy seen sédé ni ñun lu ñaaw lañ doon def malaika yi leen inna allaha alimun bima kuntum ta'malun menam yalla mi xamna li ngeen doon def dana leen ko fay fan lañu mujj ak ñom badon usbillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim fofu la malaika yi di leen wax ne fadqulu duguleen abwaaba jahannam buntab jahannam duguleen ci bunti jahannam yi khalidina ngeen di way bel fi ci jahannama fa labisa maswal mutakabbirin jahannama go nek lu bon di sax waayu ñi nga xamne dañuy reey reey lu ci top yalla legui nak dug ak ruhula walis jëm ndax fi ruhi di genné lañ leen di duggal jahannam fofu nak hala bo xamné hala tani halatu ruhin wa halatu jismi jismi mom day dess ruh nak moy genné de dem mom lañ digal nak ne ko duggal jahannama kon sen ruhi bu ñu genné rek ñu nga jahannam bo demé ci suratu fajri ya ayatu an nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan lañ la wax nelam fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ñomit sen ruhiya moy way gem yi muttaqina mu'minina almuttaqina sen arwahi buy genn sen jëm yi ñu nga aljanna kama niki ñi nga xamne dañu weddi sen ruhiya buy genn sen jëm yi ñomit ñu nga safara bu kéro ge nak ba nga xamne dekk amna ruh ak jëm and yomoti ruh way gem yi hand ak jëmm yi ñi nga xamni ñoo doon ruhi way gëmi dug al janaay seen borom ñi nga xamni ni ñoo doon ñu doon wéddi seen borom seen ruhiya mom dañu al safara ba kërëb dekk ñu jël leen andi leen monté leen ci seen jëmm yi ñom ñaari ñoy and dug jahannam ma tamu ne fele bi sama sul mutakabirin wa qila wa khaf nak lil ladina taqaw xam nga ñi nga xamne wa wa khila lathina taqaw wa khafna ñi nga xamne dano tete bokale ben wafdu lawon bo xamne li sababu nusulu aya ji ben wafdu lawon wafdu al-arab khadimin ala al-makk wala ala makkata ala makkata ben wafdu al-arab la mbolom arab mu ñewon makka di gestu mbiram al-qur'an fek deg nañ na al-qur'an ngi wacc handak di deglu hit halu muhammadin ali salatu wassalam degni ne amna ku nan mo amad ngay wote ab yonenti ci mak ñu joge ci sen dekk yi ñew mak mo lo lañ nak yu fasantiko ci mbeddi ñuy duggé way duggu way bi yep maqsud bi moy hak ci mak comme degni liñ deg suñ dajé ab kurelab julit dañ leen di laaj liñ leen di laaj moy lan la sen borom wacce julit ñu leen di tontu khalu khairan di suñ borom wacce di jamm la ndax jamm la hon jo xamne ñom yek nañ ne amna yenen kurel yo xamne yalla yoni na ci ñom yonent di wacce ci ñom ay téré ñu ne ñun de buñu yalla yone yonent wacce ci ñun téré ñoy gëna juk ñi nga xamne yoni nañ leen yonent jox leen téré lolou naka jek dañ ko mosa mebet legui nak yoni nañ yonti yalla ma mat ci ñom wacce nañ ci ñom ay aya aya comme xam ngeen aya li sababu nusulam ak li ihtisadam moy fexé ba jami yeb xam li yalla diglé ñu top ko xam li yalla téré ñu bayiko legui nak biñ joté ci noël bobu ñu né ali né moy jamu ji nak li rek lañ doon yuhulu li lañ doon seenu moto buñ len laaje dañ nan khayran jam rek li nga xamne moñu teewon ci xam ak teex ci top ñaka réré yalla ba xamuñ naka lañ koy jamo légui amna luñu gindi ci top yalla ci jamu yalla lol kay jam la mo to buñ len mo sa laaj ñom ma sa ansal rabbukum qalu khayran dañ nan jam la waye buñ dajé nak ab kurel ci makka bo xamni ñom ay kuffar lañ mushrik lañ dañuy bok dañuy wéddi bino pité bokalé buñ len laajé ma sa ansal rabbukum qalu asatirul awwalin lañuy wax ñom dañ na fi wacc dal ñun xamuñ la la liñ ko mëna askene né da moy li dal fenu way jitu yi lañ waaw li mu nak la mëna nekk lenn moy wacc fekk fi ñaari kurel ñina li li yiwla ñina asatirul awwalina du sabab lool mune ay ndap lañ ay ndap doma adam ndap la ndap lo yalla modi fe tek ko ci kaw souf yalla def du genn jëm ay jëm la jëm yi nga xamne ndap yi ben lañ ay ndap lañ yu benno jëm yi nga xamne ndap yi benno huñ daño benno ñomit ay ndap yu benno lañ ci walu weddi ci walu gem legi ñi gem ñu ngi nani yew la ñi wedde ngi nan asatirul awwalina lu waral lolu mu ne fa kullu ina'in bil lati fi yandaw waaw ndap du sepp dara du ci sebe lu ci newut li ne ci ndap moy sepp ñi sen ndap yi liñu tatan moy ak kafir ñi sen ndap yi liñu tatan moy al iman billahi taala ci lolu lañuy feñal nan khayran ñi ne asatirul awwalin motax waxef na ñi nga xamne dañoo tet bokale ma sa ansal rabbukum ana la sen lan la sen borom wacce ñom dañ na qalu dañ na khayran yiw la yiw fekki yiw la fekku yiw la de ni la mbir yi nekke won yalla ne li lesina ahsanu ñal na ñi nga xamne dañoo rafetal sen ngam fi hatihi dunya ci haduna bi ñal na len asanatun dundu bu tey ci haduna kon dundu bu tey mom la ñepp bëgg waye helante won ñepp xamne dundu bu tey lañ bëgg waaw ñepp ng koy hut waye ñaka xam li ngay hut lan la daf ci nek bu ñepp xamone dundu bu tey lañu hut moy nañu rafetal ngëm yalla gi na ngëm yalla gi rafet su ngëm yalla gi rafeté yalla leen de dundu bu tey ci ngeen di xamé dundu bi tey su ngeen fexé nak ba bolé ak seen iman ak lenen su ngeen bëggoon dundu bu tey neewut dundu bu tey bu and ak iman gu jaxaso gu leeru gu setut gu selut neewut ci digënté asaman ak suuf dundu bu tey ci ku ñak iman wala ku selut ak imanam dundu bu tey bo muy hut doxu digenti asaman ak suuf neku fi ba mu ko ut su bege dundu bu tey na sel na rafetal ngam yalla yow mi rafetal sa ngam yalla di hut dundu bi tey dundu bu tey ngi ci digenti asaman ak suuf boko wute dang ko hut dang ko am ndax amna ko xamne muy kenn ki ku rafetal imanam rek le beug da ku rafetal sa iman mu jox la dundu bu tey koku moy yalla te moy joxe lepp nak yalla ne wala darul akhirati keur ak alakhina di aljanna khairun mo gën aduna ak li ci bir way ñeel ñi nga xamne ne dañu rafetal seen gem yalla de mu ne luñuy xam ci aduna dundu bu tey lepp la len yalla dencal alakhira gën wa idha ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran aw aljanna dara melu ni mom lu ngeen am ci aduna ta top yalla may len ko li len yalla denche la upp lu ngeen fi am ba diko naw lam len denchal bu ngeen ko gisone xeb lim len jox fi waye neub na len ko ngeen mana naw li len yalla jox yalla nak daldi wax ci ñi nga xamne dañu rafetal seen iman billahi taala ci haduna bi nga xamne dundu bu tay ñal na len te bo alakhira lañuy am moy gën liñ am fi mune wale ni'ma darul muttaqin ay way kër gogu de kuy ngeeju ngeeju ko kuy xemem xemem ko ndax kër gu baxango ñu ne ko gën kër mune kër ak kër ak ñi nga xamne dañu ragal yalla gën kër la mune jannatu adnin kër goge moy aljanna ay saxla ay aljanna yu saxla wala nga ne ay toli der yu saxla yadkhulunaha julidi dañu ko dug dug waye way gem yi la te jiri dana daw min tati
4: nañ kam ne fi ken du fi det anna jawdi nga bi ba
6: melal ak yalla mom desalu dara mom te jiri dana daw min tati ha ci suufu aljanna ya al anharu ay yol waaw mu xol ni ngeen ñi nga xamne seen loxo
7: ma la xulul man yalla ci ni la taw yaay aftar aftar nak moy bo xamne bu dé bu bayyi mbokk su délo rek dinañ ko gissat waye ñu jukki rek wala alihi wa sahbihi wa sallam
8: yépp su fekke bëgg ngeen yalla sopp leen
7: ko yëne ci ali salatu wallahu alayhi wa sallam
8: waxe isaaf nañ ma atté
7: waaw lutax ngeen di mo gis ne ci def metti
8: nga amone alal jamulo ci yalla bam dem ba
7: ngeen demé yow ma xiyam da ngeen di tawante ku bëgg sax nga gis ko ki la wax ko ñeen jamu yalla yi
8: Sulayman li la botton wa ootina la ilma min qablha la ci fo waye nak certificate bi nga xamne moy wone na yow mi ku wer nga xet ci nga man nga tukki
7: moy tay julli ci rom te xet
8: yanni ñu yalla wursagal ñun ñi ak ñuy bok
7: Yeah.

contenté gogou té sen roh yi jappu guñ ko ci ñom lolu contenté gogou day fiñ ci ñom ba taxna japp sen roh yi day yombu ci ñom ak malaika yi dé nak dal di ñew nek nak lu téy ci ñom xal bu téy lañu dé ndax mu ngeen ndax ki dé na ñu né sét leen ba xam ki dé yaakaar na ñu ngi dund sét ñu né ki dé na xam nga lolu xal bu xal daqur ko ci xali gis nga fofu malaika yi di len begele ridwanullahi taala ak jannatu borom bi ak karamam nañ ne bu fekkon fofu tanulo nañ jëmuji mu'min bi ne ko sarruh nak mu ngi ni de dem ndax da delu siat aduna ndax ñu delu hat aduna ndax legi sarruh gi di dem ndax sañ bëgg nga mu delu siat mu ne dedet na dem ñu jox ko lim bëgg neetan de koy gënal sax delu siat dundu buñ ko tan lo hon de ak dundu ci waxtu wowo de lay tan way du tan dundu dotut xelat dotut am ben xemem def delu ci aduna ndox lan da fay gis ne aduna bi ndeke lu xewula ci lim gis ci aljanna lim gis ci aljanna da fay reey ba nga xamne day xeb lim xamo lim amone ci aduna ba taxna da fay tan de dotut tan dundu ko defé ñoy ñoom day yoxu yaakaane musiba dal nako fo tek ci jamm la nek rod na ci hadith ñu ne jamm bi nga xamne dafa gëm yalla su démé ba sappu dé ba dé ñëwal ko malakal maut mi bu ñëwé du ñëw ak ñak kersé dé du ñëw ak fañaxi du ñëw ak tital ko xam nga lim koy waxam assalamu alayka ya wali allah lu borom tis kaddu gogu bu ko degge day dal mune way gi neyo mom neyo bi yemine ta teddi delu ci kenn mo xamne ci mom mi la delu mom mi nga xamne ñakare rek ne ci mom bu ko defee kolute dal ci mom xamne mom mi bu nekkon ko xamne lim jublu du jam kon du am neyo bu teddi bi fofu lay dalé bi la ko malaki mi tegal moy allah yaqra'u alayka assalam sa borom lay neyu yalla kum jox jam nga am jam te muné ko sa borom lay jox jam bi dalé fa am yaakar juma seuk mu tek ko lam koy njencha moy wa yubasiruka bil janna sa borom neena al janna lay xaar allahu akbar tatawafahumul malaikatu tayyibina way ñi nga xamne doon ragal yalla buñ demé ba malaika yi ñëwé pour japp seen roh fekk ñu lab ci kafir yaquluna malaika yi dañu wax len fañ na mafatu ni salamun alaykum bobu mom lañ leen doon firil moy assalamu alayka ya wali allah الله يقرأ عليك السلام ويبشرك بالجنة والسلام عليكم بو كيرو جي الاخره ني نلن دغولن الجنه ودخلوا دغولن الجنه بما كنتم تي سبب لي نين نكون تعملون دون كو جف بي دغوك جمولا جوهاندك روح ndax dug ak alakhirah la yalla ne al yansuruna ndax dañuy muñindiko ñem kefeer yi dañuy muñindiko lan lañuy muñindiko mune la yantasirul kufar ila ahd amrayni imma nuzulul maut bihim aw ululul asab yefeer yi lañ lañuy muñindiko ci gem yalla mune muñindiko wuñ dara ñaari mbir rek lañuy muñindiko mbugal wacc ci ñom rek wala de wacc ci ñoom mune ay la antati yow lurun ñewal leen al malaikatu malaika pour japp seen roh moy deegi aw yaati wala di ki amru rabbikum bugalam sa borom te moy mbiram sa borom te moy mbugal
miram sa borom mo xamne mbugal la and ben mbugalam aduna niki niñ len def badar ak yeneeni qasawat yi wala al akhirah fa tabarakallah mbugalam sen borom ya len yalla ne ka zalika ni ye feri def wedi senab yonent ah ni ñu def wedi senab yonent lank ne duñ ko top lu len neex la nuy def ci kaw suuf luñ mana ndab luñ ndabal tiranga buñ ci mana gis nga xamni islam ko taaj ñu mana chomp suuf sanni ci ñu continue di def lolu yalla ke dalika ni sen defin fa ala la defewon ladina min qablihim ñi len jek bañ len yone yone dañu wedi sen yonent waye hemuñ fofu yalla ne ñom ñom de dañ len alak ñom ñen alak de jangeen fiñ len alak ñem ñep umma yi pass yep ñu wedi yep dañ len alak yalla mu sallamuhum toñu len allah bur yalla ci alak gim len alak ci lurut ñom dañu deful bakar walakin le fi nek kanu nek nañ yazlimuna di toñ anfusum sen bop ñom ñoo ton sen bop liñ toñe sen bop moy weddi sen yonent borom weddi giñu weddi yonenti yalla lol mom lañ toñe sen bop ci lol lañ len alak naka ñu toñ sen bop ci weddi senab yonent fa azabahum jot len sayiatu ma amilu ñaawuk li nga xamne def nañ ko du dara lañu def rek lañ len fay la tolu ni la ñaaw liñ def rek lañ leen fay toñuñ leen ci dara nak ni la yalla wax wa haqqadal di hay tabbi biim ci ñoom makano lañu nekkon yestation bi lañ doon mokke ka ñaawalaté wédé ka mbélé ka lu dal lañ leen fay dajale nako muy mbugal mu duuf nak ñu tek leen ko kenn ku nekk da huti fo jaari amula fo jall malum min ma'isin amuñ mutuway wa qala wa ana allatheena asraku ni bokale ci ñooñ wa makka ñoom law saa ñoom dañ ne allah bu neexon allah bur yalla ma abadna dun jaamu min dunihi kudun mom min shay ci dara setal ma gaay yoy ñoom ñu ngay bokale yalla teggi ay xirim de soro xolle ha waaw

0: tahrim lol yeb mu ngi daw bi ma shiatihi chobarem fofu waradin bihi daf ci d'accord bu ci d'accordu don li ñu def duñ ko def ñom fofu lañ hen seen bir yal na ba tey ni du ngeen ñi jitu won kadhalika ni ngeen waxe de faala la waxe won lesina ñi nga xane min qablim jek nañu le ñewé di won seen yonent bañ leen laajé lutax ngeen wéddi li leen seen yonent andil ñu ne yalla la neex li de lañ ko waxe kadhalika ni faala la defé lesina min qablim li ngeen wax non la ñoo ñu wax may wax ni ngeen def lool la gaay yi def wéddi seen borom wéddi seen yonent wéddi lim leen andil tanan yalla la neex sen israk sen ta'rima leb bu masiati ilahiya fu waradin bi ni lañ ko waxe ñom ñomit tawaturul qawatir wéddi gi ben la ci xeli ñele mo nek ci xeli ñi mo ta buñ waxe ben lay doon yalla ne fa ala al rasul ndax warna bi yonent ila al balaghun du jotal al mubin bi aji leer dedet yonent dara waru ko
1: corrected the full reason.
0: So fekke bo waxe
2: la mo tombet
3: okay
2: so mo ñun basi etin
0: mbirum jup neeku ci sa loxo yalla moy ki jubal ku ko neex moy gindi ku ko neex moy sank ku ko neexit nak yow mi jotal mon jotalal rek li mo don roli yonenti ali salatu halim salatu wasalam wala ngene alim salawatullah wa salam alayhi li mo do roli yonenti jotal rek
2: li galankor bi wara joge ci association bi ak li association bi responsibilité ni ñu oyé TOR suñ terms of reference ñun has governance liñ mëna def pour mbeuri yaatalal leen yoon pour ñu tukki man dina ci taxaw be taxna demone na ci ay djégo yu bari pour gis né dina mëna indi collaboration bobu pour mbeuri mëna am bunta pour tukki right
3: da am nañ bunta bi
2: waaw yaakar na né am nañ bunta bi parce que lu bari leer na ci askan bi li nga xamné amna sayna a very authentic modam mom la suspect né mom la moto mané bari na mu ngi amar combat waye
4: yi mom nang ci baye xel bu baax ta plado bo so fortoge ñew di def lamba bu ko sa tay so gisee programme lamba ngay def bëgg way programme lamba ñepp ko lay déglu mais bi sa agara fo xamne sax yow foglo na ne programme boy def ni agana tay amna tay to nga ñu wax la yeen nit wax la ni amna fu ma ngi don déggal sa programme ma ngi place bi da ngay tiss gi meñ ni he kon man sama programme bi agana fi come on motax ganaw leral la amul ne duma ne yegul li duma ko wax dede waxal turam ci executifam la bok mom mo len jité ci boba mom message bob no la wax lat motax ki yeguko waaw ma ngi yegal wax sa halat waaw yoni tukki bi mbeuri coach bi trena kaw li bari na fi okay baga bay ni nga jajeufal na man mom ma ray tok ne sa programme is the best programme nda dama gis yokote bu ngay def sa lamp yow journalist nga programme lamp ngay def dama lay ñaan rek ak lepp lu mën taxew lepp lu lay nit di wax won ko ne ci radio ngay liggey ci programme ngay liggey ya wax lay diw suma toge suma programme nak ni lay wax bu ko sa tay so gisee tay nga isi matar tek ko fofu non pour mu wax pour mu leral nit si lu leunt lo xamne dafa leunt nit yi nit yi bu ko xam ta xamuñ ko tam yaakar ne matar mi moko wara leral pour nitii xam ta so ñewé di wax timit executifam ak lo fa mën ta jëlé ganna ñoo na ba top pour leral dang ko wara wal nako diw mu ne article mi mo wax na yegut li ak li ta c'est executif la bok article ya ma wax li waaw suma toge

0: suma plateau bi na fa wax li de ndax kuy ngi dina ko aw mu ñew te bëgg nañ mu leer su de ne mom luma wax leer na ko ne lool mo am ah na ne nit na mom deug mom jaru kën du ragal election am na ene cadre yu fi jibo kon tay yu suñu gusséne waxon nga ko ba paré ñi gis ñeul yu ñu yépp dañ soxé lan la ñoo wax di wax ak yu ñu ban diplomate mo fa nek amul place ñu ndé tok sa taluy lamba ko mo man tay mën na joggé ci rek na tak suma ngembu dem bré ci arène yu ñu ñi ñoo fi nekkon amna luñu fi def lo xamné ngéréel lambu la ngal la way nañ ko sam ti lamba ngi défar ko ok fini lena nak la ci mëna wax ba tay afili jawel presi wa afili jawel ak presi ok bala di soni jawel bi di gena na ra ñop presi ndam presi ko ragal na ne kon jawel apilam bi war to na gena bang koy jox ndam wel jibne il faut ñu bay rek loi at ñu wara até ñu até benn bi moy ma nga déglu ci audio bi nga né ñako lo xamné comme maybe dafa am calendar ak ñu way so amé interest da ngay wone né am nga interest kon xam nga ko yëngako ta am ci interest wax nañ la naka la mo doxé wax nañ la né am nga luñ bugga wax na té benen bi moy nga yep yi international yep te am ciow yi di am yaka wolu ñant di wax di yegna yegut waaw loolu yep blend ak momu tamel yep yeen seen ko estafete ci lamo ñu waat bak da yeena def yeena tay yaakar na ne
1: mo taxal suma loox bi ni
0: de mo ci bobam mën na def lu tax yeguko xam ngeen nak mu ngi dem liggéey on time xam ngeen nam ngeen dem def liggéeyam xam ngeen nam ngeen dem ci office bi xam ngeen ndax office bi lu fa laccé mu ngi koy def
2: ay ma ci messi ma ci messi
3: eh ade galla ya ngo amateur du mag bi ken do yow wa non la jambar nga lo fi tek yepa tegu waaw man do amna gaay mo amna ñu bari ñu laccé nak so partout bi len ko jéxali ye partout bi len ko jekali amna ñu bari ñu laccé yo xamné ni partout bi len ko jekali ñun xam nga nawet ñoo jëne sun wan awa bi nawet mom tay ñom sap la ilaha illallah tay laccé nen de amateur yi laccé nen promoteur laccé nen stakeholder laccé nen ay ko sun yu sap waaw ngi fin rek dañoo jekali inshallah
0: waaw xam nga tay man le grand nove suma times la la football
4: gambia fi la tollu waaw
5: assalamu alaykum wa rahmane ñu laccé non ah man de go mané wata sen dina ñëwaat fofu non de ñu dess ci off season bi ni man de day am mu bétt mo man amane dal ñu mujjé dal moy nga jël voice di nga siya ko ci forum ci yow men kale nga siya ko ci forum ci di xamna ne fa lay mujjé de ma dal ci
4: ay ah ñu yop wensey bi len ko ko wara playal
5: luma la waké téré la bu ndal tek ma dal len ko gissat de ah
4: ton yang bare da ko rew voice yang bare
5: wa mané momit di xamna ne dimanche du yomb ci mom de rebel du yomb a partout bi nama xamane ciroum ci bir gititi buñu yab ak la deg fen de
4: rebel de warata radio na radio ngir rebel mom na de ah dara de mu ñanta wa yoy rek len total he kam yam fi de
6: bo di terem bugulam sen borom ndax yalla daf len pareen mbugal motam sank len joxe ben tias ci kulen wara meuna gindi ba taxna ku jël engagement pour gindi leen doko man yalla ne wa xassamu gëñ nañ ñom yéféri bi lay ci yalla jëda ay manim seen dayo gëñ gëñ nañ waw seen gëñ moy lan moy la yab'asu llahu man yamut ñom dañ nan ah ñi nan deki amna dañu chaahan gëñ leen ñu ne gëñ nañ ne yalla du dékkal ku dé xamna dañu dakk katunu yalla natun yalla ak katanam def nañ ne dékkel dékkel ja dékkul ku dé dafa te tax ñu gëñ ne yalla du dékkel ku dé lan la yalla tontu ci mbir ya daf ne bala hakken aha da amna ño xamne aduna bi dara jaxlu leen fi dañu bëgg di lejeele rek fu gën jëmele seen lejeele ñu ne buñ dé jeexna xamu dékk di régler motax amna ño xamne million luñ ci mënu lek amut waaw bo paré pour japp leen ñu dem ci geej gele nour fa dé wala ñu jël toké duggal ko ci seen biir ye dé ñu né nax dé kamout motax ñu ñëmé lek lu né da ngay gis ko xamné li ni ñam lepp lay dajalé naw ak mom bu démé lek ko fasné né bu dé ñu délo ci ko fi wala ñu denc ko fofu mu né dootuma gisé ak ñom Allahu akbar xam nga koku gëñ na né la yabasu llahu man yamut bu gëmo né déki dana am ta fañ koy lajé du xam bu mu am pos kontam neku fa ku fay régler compte newu fa fay rek bay force konon fi la koy deloé te du ko jema lek sax ndax xamna ni du lo meunu resal fi do ko meuna resal fele li nga li la te fay fi nga meuna yengato fi nga yengato do fu meuna fay dara la yabhasullahu man yamut yalna hakken balla def na dekan len te deki gogu wahdan dehla alayhi bo xamne warna yalla aqan dehla bu yalla dehe te yalla du dehlu fosse ndax amuk ci lotange kon yalla xamal na lene

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee rek noonu la ñuy wéyale ànd ak yéen seen taaru jigéen ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Ni ñu koy defee rek ci àjjuma ju jot ci waxtu wi, fukki waxtu ak benn jëm fukki waxtu ak ñaar. Soxna Khady, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Ñu ngi lay fay Seydou Lamine di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: Mbaa yéen a ngi am jàmm rek?
1: Waaw, alhamdulilah, ñu sant yàlla bu baax.
0: Yàlla na sant yokku.
1: Amin ya rabbi.
0: Acha mu ngoog barnaamig baa ngi noonu, ñu ànd ak yow ci maudu bi ñu indil tey, gannaaw boo nuyoo. bismillah.
1: A'udhu billahi samiu alalim min ashaitan irrajim. Bismillahi rahmaani irrahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Summa salaatu wa salaamu ala ashrafi alxalq sayidi alawalina wal axirin wa ala alihi wa asxaabihi altayibin altahirin ajmain wa baad. Nuxayikum bi taxiyat alislaam taxiyatu ahli tuqa ala wahi. Asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Mbokk yi ñu bokk yàlla, gannaaw buñ santee yàlla julli si sangi way ñëkk ak way mujj yëpp, ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam, di leen ziyaare, di leen balu àq, te di leen baal àq, di ñaan yàlla mu boole ñu baal ñun ñëpp.
0: Amin.
1: Di ñaan itamit suñ kaddu yàlla leen fekk yéen ñëpp ci jàmm, ci barke alquran bi jay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme nu ko sëñ Lamine waxee rek, dellsi waat nañ fii fas yéene wëyal li nga xam ne charte wante nañ ko ak yéen ajjuma bu jot ci waxtu wi. Ñu fas yéene rek jël dars bi sësaat ko fi nga xam ne fa leen yemoon ak yéen ci ajjuma bu paase. Yaakaar naa ajjuma bu paase ñu ngi nekkoon doon fàttaliku wante ak yéen ci faraidu solaat, mooy farata yi nga xam ne moo war nit ki si biir julli. Ñu tàmbali woon sunna yi waxtu wi jàmm ñu, incha allah tey nag si loolu lañ bëgg a dugg ak yéen. Waaye njëkk ñuy dugg si sunna yi tamit am na lu ndaw loo xam ne lu ñu war a leeral la ci farata yi, ndax soo bàyyee xel xam nga waxoon naa leen ne fatiha moom farata la. Soo imaam suy jàng terewul ma'mum yi dañ ko war a jàng, waaye dafa am kenn koo xam ne moom te lu ëpp si Afrique fii si moom la ñuy àttewoo, moom dafa génn dafa defoon moom xaarij, moom bokkul ci ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne ma'mum yi dañ ko war a jàng, te loolu leeralaale ma ko woon.
0: Ok.
1: Waaw, moo tax nag sama xel dañ ne comme mbiram fiq dafa sew, dafa am yoo xam ne soo ko waxee tamit war nga koo leeral.
0: Ok.
1: Ndax ñeneenti ngir yi ñoo am imam Malik ak Shafi ak Hanbal ak Hanafi, waaye ñoom ñett yëpp d' accord nañ ci comme li nga xam ne loolu laa waxoon ne ma'mum yi moom dafa war a jàngal boppam fatiha, imam du ko ko yóbbaale. Waaye imam Malik moom dafa wax ne su dee julli yellu la ma'mum bi mun na koo jàng, waaye su dee julli biral la mooy da ngay jàng si kaw, kon imam bi dina yóbbaaleel ma'mum bi parce que moom ngi sukkandikoo ci aaya bi nga xam ne fa la borom bi wax ne wa ida quri alquran fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun. Su ngeen déggee ñuy jàng alquran na ngeen settantal li ñuy jàng, ngeen déglu leen bu baax ndax borom bi subhanahu wa taala man lay yëram. Mu ne kon nag su nekkee imam bi mu ngay jàng, nga bàyyi xel li muy jàng di ko settantal di ko déglu, moo génn yell ci yow ngay jàngaat yow tamit si biir jàngi imam. Waaye su dee jàngi lifin la nag yellu nga xam ne doo nekk di déggalu muy jàng, su boobaa yow mën ngay jàngal sa bopp fatiha. Waaw, moo tax daal moom mu ne gis na ne ponki fatiha bi rukkun bi nga xam ne daal ponk la si fatiha boobu dafa nekk ci julli kenn ak julli imam. Waaye ma'mum yi moom mun na ñoli, waaye ñu si des yëpp nag mboolem borom xam-xam yi ànd nañ dëppoo comme li nga xam ne loolu laa wax. Suma xel dajoon na pour leeral ko, waaye xam nga wax léegoo-léeg daf deli ba nga fàtte. Gannaaw bu ma demee nag nañ ma wax ne da nga waroon a leeral tamit bunt boobu mu gën a leer, su ko defee ki nga xam ne
0: sëriñ bi la ko
1: moo fa jaar sax de. Ma ne ko incha allah suñu fa yàlla suñu fi yàlla bàyyee bañ delluwaat dinañ ko leeralaat. Moo tax tamit comme ñuy déglu tamit loolu muy am muy baax si ñun bu baax. Waaw, ku nekk rek ñu ngi koy dénk ñëpp. Loo gis ne daal am na luñ ci waroon a leeral te bàyyi nañ ko. Waaw, ndax doomu aadama moom doomu aadama rek la. Su boobaa soo ñu fàttali rek incha allah su dee xamoon nañ ko dinañ ko leeral, suñ ko xamul tam dinañ ko dem gëstu ji wala dinañ wax ne ñun nii lañ ko xamee wa incha allah. Kon yooyu moo nekkoon farata bi, loolu moo nekk li nga xam ne buggoon nañ ko cee leeral. Léegi nag ñu ñëw ci sunna yi. Sunna yi mooy comme niñ ko tàmbalee woo rek, mooy bi si njëkk mooy liqaam nga xam ne moom dafa génn biti dafa génn julli gi, ndax moom si biti julli gi
0: la. Baal ma bala ngaa jàll parce que sunna xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne xamuñ luy sunna. Léegi leeralal ñu sunna mooy lan nga soog a continuer si sunna yi.
1: waaw li nga xamne moy farata waxon na len farata mo upp doole sunna farata mom soko baye ci bir julli ci bir rak rak biñ ko baye mom yakuna waye sunna nak soko baye ci bir julli mom su nekké né matna ñaari sunna dang koy sujudal su dé da nga yok da ngay sujud ba'da salam su dé da nga wañi da ngay sujud qabla salam moy ñek ngay selmal so tahiya ba pare bala ngay wax assalamu alaykum rahmatullah da ngay sujudat ñaari sujud nga tahiya waat ba pare nga doga wax assalamu alaykum rahmatullah su dé da nga yok nak da ngay wax da ngay tahiya ba pare nga selmal ba pare nga sujudat ñaari sujud nga doga tahiya waat selmalat lol moy ba'da salam moy gannaaw bo selmalé qabla moy ñek bo selmalé sunna moy li nga xamné agu ci yaq julli gi waye amna daraja bo xamné dafa bok ci li nga xamné moy matal julli gi kon lolou moy sunna su nekké né comme sunna la nak bo xamné ci luñu wara atté nekut comme julli ak yoy moy lepp lo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako wala def nañ ko ci kanamam mu noppi ci mu mandu ci
0: moy sunna
1: wa lolou moy sunna comme hadith yi nga xamné ni yaronte bi wax nako comme lu démé né lawla an ashuq ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah mune comme si waxtu mbiri julli lay nek di wax motax fokk ñu indi hadith yi nga xamné da fay lenkalo ak li bi mune suma bañu tona sonal suma xet kono dina len digal waxtu julli bu jot ñuy dem di soccu bala ñuy julli wala benen riwaya mune waxtu japp bu net waye ak lu mëna xew ñaar yëp ño lenkalo ndax japp bi ak julli la julli tamen ak japp la kon lolu sunna la motax ñu bari comme mom mebet nako benen suñu bañu ton sonal dinañ ko wax ñi def ko waye legi nak motax ñinga xamne dañuy dundal sunna say waxtu julli jotté bala ñuy japp di nga gis ñu soccu tuti doga dem japp yoy lolu moy sunna légi nak lolu ci bir julli mom tamen amna ci ay mbir yo xamné sunna la moy liqam bi ak jang sar ganna bo xamné jéxal nga fatiha bi ak tamen taxaw bi ngay jang sar bi ak yellu ci julli go xamné den ci wara yellu ak biral ci julli go xamné den ci wara biral so demé ci ibn ashir mu ngay wax né yellu moy lo xamné sokoy jang yow sa bop doko dig comme di nga xamne ya ngay jang waye do ko deg biral nak moy lo xamne soko jang yow sa bop sa ding ko deg ba lu ko gëna kawé lolu moy biral kon yelu moy wax nank ci souf nga xamne da fay soufi ba yow do ko deg biral tamen moy nga wax ci kaw ba kep ko xamne tamen mën na ko deg wala yow mi nga xamne yang koy wax tamen nga deg ko lolu moy julli biral ak julli yel biral gi ngay biral nonu sunna la yelu gi ngay yelu non tamen ci bir julli lolu tamen sunna la ak wax tamen sami' Allahu liman hamidahu lol tamen nga wax ko yow mi nga xamne yow yaay julli yow kenn ak yow mi nga xamne tamen yaay imam bi lol tamen sunna la ci bir julli su ko defé ma'mum tamen wax rabbana walakal hamd yakarna ay djibo passé leralon nañ lolu sabab bi ak lum démé yépp légui nga né nga am tamen kabar yi nga xamne dafa nek ci bir julli parce que soy dem ruko yi di nga wax Allahu akbar soy sigi di nga wax Allahu akbar soy dem sujudi di nga wax Allahu akbar soy sigi wat ci sujud bi di nga wax Allahu akbar takbirat yoy nonu yep moy kabar yoy yep nga xamne ci bir julli gi la nek yop sunna la bi comme bi nga xamne moy ubi julli gi nga xamne waxon nañ ko fi bu passé moy takbiratul ihram moy kabar bi ngay ñeuk def bobu moy farata bi waye su passé lol mbollem kabar bo xamne mo ngi ci bir julli bobu sunna la ak tahiyatamin tahiyatamin si bir julli gi daf day am ñaari tahiyat moy bi nga julle ba am ñaari rakka da ngay tok nga wax at tahiyatu lillahi ndax da ngay talal sa baram bi nga tok ñaari yene daf ci am sa baram bi dang koy baram sané kay bi dang koy talal ni mu jub koj nga jublu ci kenn ak yalla gi kesse wala nga koy andale ak bati lifini cede moy bati tahiyat yi ngay wax nga xamne soone at tahiyatu lillahi azzakiyatu waye du jar ceug loxob yeb di windelu walé wala li yeb di def ni dedet baram wa amna ño xamne tam sen baram ni num de deme lolou du de and ak nu ñoy wax ñom nañ koy yëngal rek dedet yëngal bi dafa am yoon comme soko tege ni ben da ngay talal baram bi mu jup koj nga yene ci ken nak borom bi subhanahu wa ta'ala wala nga fas ne comme shaytan su ñewé ndey jor nga dor ko su ñewé chamu nga door ko su ko defé muy and ak bati se tahiyadi su ko defé nga ne at tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bobu fofu ngay am ci tahiyya bu ñak bi nga dogo jog bi nga joge nga indi wal yeneen ñaar rakka su de julli yeneen rakka la nga indi yeneen ñaar rakka te ñaar rakka yu mujj yi nga indi bobu fatiha rek ngay jang do jang fatiha ak sar so defete ñaar rakka yu da ngay waxat li nga xamne lool la waxon legi muy tahiyyat way dang ci yokkat allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid lol motax tahiyya bu mujibi moy gëna guddu tahiyya bu ñak bi kon tahiyya bi ngay wax nonu nak lolou sunna la tok bi nga tok non tamen diko def mo xam bu ñak bi la mo xam bu mujibi togaay bobu non tamen sunna la motax mu ne wa tashahudani ñaari seed ñaari tahiyyat yeb sunna la ak tok bi nga xamne mom ngay tok ñom ñaar ak jital gi nga jital fatiha ñak ngay jang sar lol tamen sunna la comme su nekone da nga joom nga jang sar bi ba pare nga jang sar ba pare doga jang fatiha bala nga dem rukoy su boba amul wasi problème ndax da nga joom ba pare ta sunna la waye nak lan mo gëna gën moy da nga wara jang fatiha bi ba pare nga doga jang sar bi ndax lolou moy sunna bi ak selmal gi nga xamne mom ngay selmalé wal ndey jor moy selmal ñaarel bi ak selmal ñettel bi ñeal maamum xam nga imam mom su toge mu tahiyya ba pare da fay wax rek assalamu alaykum wa rahmatullah mu andal mu ñowé ci wali ndeyjoram mom paré na ci légui maamumi ñom dañu wara nuyo sen sa ñu leen fetto ndeyjor ak ñu leen fetto chamoñ ñom dañu wax assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah légui nak ñaari li nuyo bobu ñuy def ak ñettali nuyo bobu non sen wa sayti lolu tamen sunna la biral giñ biral nuyo bi comme nga xamne dang koy wax da ngay wax baat bi ba nga xamne ku dend ak yow deg ko nga xamne da ngay wax assalamu alaykum waye do ko yello biral gogu non lol tamine sunna la wa julli ci yonent bi moy comme lima waxone ci tahiyat bu mujj bi tamine julli gi ngay julli ci yonent bi non tamine lol tamine sunna la kon yoy ay sunna la yo xamne nit ki sayu julli daf ko war di baye xel bu baax motax señ lamine julli amul ci fen fo xamne fofu maynen la fa tias bo xamne da nga wara nopi parce que so xolé yépp jamono bu nek ya nge wax wala jamono bu nek ya nge jëf ak sujud bi ngay sujudé tamen ci bakkan parce que nit soy sujud sa jeu nga wara sujudé waye légui sa sujudé sa jëbi ni ba nga jël sa ñaari loxoy ni def ko mu tolok sa ñaari nopi sa ñaari beuti omi tamen mu ag dang ko wara sujud sujud dafa am yoon su boba tamen sa ñaari tanki barami ndey barami tanki da ngay gis ne yépp da fay seppé wa amna ño xamné suñu sujoté wa da fay sampé amna ño xamné suñu sujoté dañu jé sen barami tal li ko teural ko ni lém sen tank bi ni dédét barami da fa wara seppé barami tanki da fa wara seppé loxoy ci bopam da fa wara repéral ni ci souf ba paré ñaari beuti omi yépp tamen da fa wara li ci souf da fa wara sujoot mom tam ci souf su ko defé da ngay gis ne bakkan bi dina laalalé touti ci souf bi waye du jar nak ngay jël sa djebi diko ci rigi ni su nekké da nga am bakkan bu gatt mom du mëna laal waye ñi nga xamné dañ am bakkan bu gudd suñu défé nu sujud waré di nga gis né sen bakkan ni tamen dina laalalé ci souf waye bul dégg rek né bakkan bi tamen pour sunna la nga laalalé ko tayow yalla bolé wul la ci ñu am bakkan sa bakkan bi fa tapana lé nga fas ene rit sa djebi ba bakkan bi mëna laalalé su bobay tamen da nga indi laal sa kanam bi ayib rek ta lolu tamen bokku ci kon sujud fokk dina ñaari sa ñaari tenk yi ak sa ñaari beuti omi ak sa tanki deggu kay barami fokk mu seppe yoy yeb ci souf su ko defé nga gis na min bakkan ni ngay sujudé nonu mu dal ba kula gis xamné yow mi ku sujud nga lolou tamen sunna la kon yoy tamen nañ ko baye xel bu baax motax togaay julli dafa am solo way ñu bari so leen gisé ñuy julli rek di nga xamné ñi mokkuñ ci julli parce que ñom seen bop mënu ñoo tok togaay julli so sigé ci julli bi tamen si sujud bi da nga wara lem sa tanki ndey jor bi ni tok si jël sa tanki chamoñ bi sepp barami waye ñu bari dañu jël sen barami ni comme manam dañuy suku bu guddu ba pare tok nonu si kaw tanki dedet warulo jël tamen sa tanki itam nga melni ko xamne dang ko jël gapare koko lol dedet dafa am no wara toge si bir julli gi kon da nga gis ni sap bi lum fess ku nek su toge nu wara tok rek di nga tok comfortable ta do sonal ken way di nga gis ño xamne ñom dañu toge ni ba pare jël sen ñaari tank yépp genné ko ci benen side bi légui su ko defé ko kenen kim dendal fi mu wara tok mom du meuna tok lol tamine bok ci togaay
0: ki gank nak gank ci nga wax di ko xamné dafa gank ba tok manuko seug sa dama nek problème yi
1: waay yoy mom daf day nek yo xamné bindalé borom bi subhanahu wa ta'ala amna ño xamné ñam seen ciiri ci bopam ño mokut
0: waaw mu ko
1: waaw ciiri ci bopam ño mokut moy li nga wax non moy gank su baba koku mom dañ koy nangul ganta ndax li nga xamné du ciobaré bopam waaw su baba mom nim ko mané rek lool la koy défé comme nima ko fi waxé wo rek né islam mom say la waxé né ni ngay def su ganta ñëwé rek da fay and ak yow ci ganta bi nga xamné nangul na la ko ak tamine satir sunna la tamine si nga xamne da fay julli mu def mu samp satir way lolou imam moko mom ak kuy julli mom kenn parce que maamumi imam mo nek sen satir moy nit ki suy julli mu am lum tek ci kanamam motax julli kat tam da fa wara baye xel ba bum de julle fu nit ñi wara jaar waaw fu ndax yunus sallallahu alayhi wasallam wax na ne su nekkone ne xam ngeen li ci nit di julli ngeen jaar ci kanamam ngeen romb ci kanamam mu ne ko non di ngeen taxaw ba ñeen fukk waay ndax ñeen fukki fan la wala ñeen fukki at la wala ñeen fukki weer la xamuñ ndax ba ñeen fukk rek la wax waay bu mu ci mën ta doon rek gatut
0: kay
1: ñeen fukki minit sax gatut waxuma la ñeen fukki fan waxuma la ñeen fukki weer kon lolu nak pour yeen ñaar yeb ngeen moytu ko ki julli warna xamne fi moy julle nekut yoon nekut place rombe kay su fekke ne rom munu ta ñak julle fofu nek ne place bo xamne la fofu la nit ñi di rombe ta mom fofu rek la am pour julli su boba da fay samp satir moy da fay samp lo xamne moy taxaw ci kanamam nga xamne moy ku bëgga rombu di nga mëna rombu waye du jar maamumi ñom su nekke ne julli mbolo la ñom am nañ imam du jar maamumi ñom ñu wara samp dedet imam bi kesse mo koy def mu doy len ndax ñom maamumi imam bi mo nek sen satir kon lolu tamine lu jara baye xel satir tamine dafa wara nek lo xamne luy taxaw la comme warta nek lo xamne da fay li rami li mara
0: nakala wa luy yeungatu dal wala
1: waaw luy yeungatu ndax su ko defé dañuy bañ mu nek ci kanam mu def ay manière yo xamne da fay jax jaxal julli kat bi waaw da fay tax yow mi julli lol da fay soxla lol waaw ba sax kalmi nek ci lol motax nga am bant nga am lo xamne lu taxawal la tamen be pare tamen dafa wara nek lo xamne tam dina mut zira moy comme digante fi sa ciati baramini be sa beut om choonchu bi wa lol moy zira motax da nga rek gis ño xamne ñom dañu jël dal diko lifi dal du mun satit bi ko sax mutul lol
0: magal ye ko gëna bëgg na
1: tegal lo nit bu ko romb rek nga jël dal
0: sanni ci dal wi ci kanam lol mom man nañ ko
1: wa lol tamen ay mbir la yo xamne dañ ko war di baye xel bu baax ndax yoy yeb dafa nek mbir yo xamne dafa bok ci bir julli gi te dañ ko wara sam wante ak ñoon ndax su nekké né yaangi julli ba paré comme yima fi lim ni nga bayi ci ñaar su boba dang ko wara sujudal su fekké né da nga yok nak su boba dang ko wara sujudal qabla baada moy gannaaw bo selmalé su dé da nga wañi moy dang ko wara sujudal qabla moy gannaaw bo bala ngay selmal kon su nekké né yow xamuloko nak su nekké ben rek nga ci wañi nak su boba mom du jar nga sujudal ko comme ben sunna rek nga baye xana mu nek ñaar yi ni biral wala yello ñaar yoy mom su nekem ben ci ñaar yoy nga baye comme nga warona julli bo xamne exemple julli tousbar xam nga da nga warona yello nga ñew kaba rek dal kaw commencé di jang ci kaw su boba mom yok nga ci julli ge ni ngay def moy da ngay sujud gannaaw bo selmale ba pare da ngay tahiyawat nga selma nga da ngay sujudat ñaar sujud nga tahiyawat nga selmal mo nek baada salam parce que yok nga ci su nekké né da nga warona jang ci souf comme julli ge da nga warona jang ci kaw ba pare nga julli nga jang ci souf parce que da nga wañi kon da nga wañi ndax ci kaw nga warona wax leg nga wax ndank kon su boba da ngay sujud qabla salam ñek ngay selmal ngay sujud ñek ngay selmal so tahiya ba pare bala ngay selmal si ngay sujudat ñaar sujud nga tahiyawat ba pare nga doga selmal parce que da nga wañi ci julli te dañ bëggu mu meut ñak ngay selmal
0: qabla moy bala nga selmal
1: waaw baada moy
0: afta
1: qabla moy
0: before
1: baada moy afta nga xalé fokk na ñam loolu
0: lay gëna understand waaw
1: dafa am ben waji mom ben jigen mom sa xol mune man dafa am programme bu ma lay deglu bu baax koku daf dey jangale julli trop mune ma way luy problème am rek moy daf de nek di wax qabla baada tamam xawma xamewuma li lol xawma li lol anga lula yomb rek amna kum jafé
0: lol
1: waw legi yow so miné qabla bi ya nga japp né ñepp mën nañ qabla ta ñepp déguñ arab
0: do
1: tax ñu mëna xam lan moy qabla motax qabla moy ñëk moy before baada moy after kon yoy moy yi nga xamne moy sunna yi nga xamne dafa nek ci bir julli ñi war ko gëna baye xel bu baax comme ngeleel yi nga xamne tamit dafa nek ci bir julli ngeneel nak suñ ko waxe moy lo xamne mom tamit dañ ko sop comme def ko dafa baax way ñak ko def tamit wañewul la dara lolu moy ngeneel moy nga ekiti sa ñaari loxoy say kabar kabar harmal ekiti gi nga ekiti sa ñaari loxoy ni lolu bam tollok sa nopp yi lolu tamit ngeneel la ak ma'mumi tamit wax gi ñoy wax ne rabbana wa lakal hamd comme si imam waxe sami'a allah liman hamida ma'mumi wax gi ñoy wax rabbana wa lakal hamd non lolu tamit dañ ko sop wa lolu tamit ngeneel la dafa nek lo xamne luñ sop la ngeneel la ak tamit amin gi nga xamne mom lañu wax su imam jehale fatiha ma sha Allah ñep and wax amin comme ning ko waxe jang yu neex ci amin nga lañ koy xamé
0: amin nga
1: wa suñu waxe amin yoy nonu nga gis jaaka ji wala juma ji dirit wa ma sha Allah loy tamit daf ci am solo ngeneel la
0: jang yi naxale tamit amin ni day sore ki ni a ki ni mi
1: kon amin bi mom kuko mom moy kuy julli yow kenn ak tamit ma'mum ñu ñom mom amin waye imam mom bokku ci kon lolou tamit ñu baye ko xel bu baax kon dafa melni ñi dem jegli jeli yegle inshallah ta del ci wat
2: activate and win exciting prizes Zanzibar holiday packages up for grabs sign up activate or renew an Africell business service for 12 months weekly prizes and a grand prize draw Africell ñoko yor
3: Vacancy. St. Francis Junior and Senior Secondary School is in urgent need of qualified teachers in the following subject areas: Home Science, History, English Language, Marketing. Interested persons can apply through the principal of the school on or before Friday, 11 September 2026, by 12 noon, to be addressed to the Board Chairman, St. Francis Junior and Senior Secondary School, Kunkujang Mariama Kombo South, West Coast Region. Only eligible candidates will be called for an interview, as well as the successful ones. For clarity, call 833-702-600, 833-575-988, 872-760-555. Vacancy.
2: Gambia, paying just got easier. With AfriMoney Scan and Pay, you don't even need to touch your cash anymore. Just walk into any mini market, supermarket, boutique, restaurant, or anywhere. Look for the AfriMoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. Nonu rek, bavavum, fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with AfriMoney, you get 1 gigabyte of free data every week once you pay. Yes, free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it, enjoy it.
4: AfriMoney. Join AfriMoney, enjoy more.

0: jërëjëf mbokki déglukat yi, su ko defee rek yéen a ngi déglu West Coast 92.1 fii ci Kotu, muy seen li seen taaru jigéen. Ñu di ci ànd ak soxna Khadijatu Babacar Touré ci àjjuma ju jot fukki waxtu ak benn jëm fukki waxtu ak ñaar. Soxna Khadija, yaa ngi woon ci sunnay julli.
1: Dëgg ngeneen.
0: Acca ngeneen yeeg yu ni mel, ñu ànd ak yow.
1: Waa kon ñu ngi nekkoon ci wax amin bi, boobu loolu si ngeneen yi julli gi la bokk. Comme su nekkee ne imam moo jàng fatiha ba am jeex ma'mum yi yëpp ànd na wax amin. Wala su fekkee ne nit ki moom mooy julli moom kenn tamit mu wax amin. Imam nag su nekkee ne julli yeelu lay julli, su boobaa tamit su ko neexee mu wax amin aayut. Waaye su dee julli biral la, boobu moom amin gi daf koy bàyyee ma'mum ni rek, waaye moom du ci bokk. Comme tamit li fi tasbih tamit su rukoo, comme nit ki su rukooyee nii mu wax subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mooy su jàppee ñaari bëti ëmam yi noonu sëgg, loolu dafa war a wax foofu subhana rabbiyal azim. Lu mu néew war na ko wax ñetti yoon. Su ëppee ñetti yoon tamit maa fi mushkila, amul problème, waaye bu mu manqué ñetti yoon. Loolu tamit ngëneel la, wax gi mooy wax loolu ngëneel la. Ñaan gi mooy ñaan tamit su sujootee, parce que wax ne nit ki soo sujootee ngay gën a jege borom bi subhanahu wa ta'ala. Su boobaa tamit da nga war a wax subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. So mënee ñaan tamit comme surtout nag su dee julli naafil la, suy julli naafil la moom sopp nañ si ki nga xam ne mu ngay naafi la guddi, su sujootee muy ñaan ay soxlaam borom bi subhanahu wa ta'ala, ndax place boobu place yi gën a gaaw a nangu ñaan la. Ak tamit guddal gën a guddal jàng mi si jullik suba, comme su nekkee yaa ngi julli suba nii nga jàng bi ngay jàng mu gën a gudd yeneen julli yi. Ndég ne xam nga suba bi heure boobu pour li ñuy eewu problème la. Waaw léegi nag am na koo xam ne mun naa moom salaatu gi moo ko doog a ee, waaye noddu gu njëkk gi eewut ko. Léegi su profitoyee nag ne dina jóg jàpp ak yooyu, yow soo jàngee jàng mu gaaw imam bi da ngay gis ne moom daanaka su ñëwee du fa fekkee dara. Waaye soo guddalee jàng mi nag moom su ñëwee dina mën a fekkee si julli gi. Loolu tamit dañ ko sopp comme ak julli tusbaar tamit yooyu yëpp tamit nit ki di si imam bi di si julli boo xam ne xaw ma di si jàng boo xam ne dina xal a gudd tuuti. Donte ne comme ni nga ko fi waxee woon na xeyrul umuri awsatuha, lu gën ci mbiri mooy lu gën a digg doomu. Waaye comme su nekkee ne da nga wax ne naa jàpp rek saar yu gën a gàtt kabbar rek julli suba ne inna ataynaka alkawthar, balaa kenn di waaxoo dugg si jumaa bi rek nga sëlmal. Yooyu tam su boobaa di nga gis ne di nga xañ ñu bëri julli lii bi mbooloo bi. Yooyu tamit nag ay mbir la yoo xam ne ngeneel la rek dañ ko sopp, waxuñ ne soo ko defut tamit dara nekk si. Su nekkee julli timis la nga gàttal saar bi, ndax wax nañ la ne julli timis waxtu bi dafa gàtt. Waaye léegi su nekkee yow da nga ci bugg a xaabaabal di jàng lu bëree bëri, da ngay gis ne bala ngay paree julli gi waxtu bi dafay fekk jeex na tak. léegi loolu moo tax boobu tam sopp nañ ci nga emale julli bi rek, xaw ma nga emale jàng bi. Ci géee nag nga def ko mu digg doomu, bu mu gudd ba ëpp, bu mu gàtt tamit. Waaw bu mu gàtt tamit. Ba pare tamit ràkk bu njëkk bi tamit sooy jàng, li ngay jàng si ràkk bu njëkk bi mu gën a kawe ci li ngay jàng si ràkk bu ñaareel bi.
0: Mel ni ku yëgoon di wàcc.
1: Waaw ba pare tamit ràkk bu njëkk bi tamit na gën a gudd yi tamit ràkkab ñaareel bi. Waaw yooyu yëpp tamit ay mbir la yoo xam ne tamit dañ ko sopp rek. Ak tamit xunuut si jullik suba, comme si jullik suba yi tamit dañ si jàng xunuut. Waaye si li fi yeelu mooy gannaaw boo rukooyee ba pare, balaa ngay rukoo am na ñoo xam ne nag gannaaw bu ñu rukooyee ba pare. Waaye si ngiri Malik moom dafa wax ne balaa ngay rukoo soo jàngee sa fatiha ba mu jeex nga jàng sa saar ba pare, balaa ngay rukoo si diggante boobu ngay dem jàng xunuut. Waaye am na ñamit ñoo xam ne ñoom tamit da ngay rukoo ba pare siggi doog a jàng xunuut. Waaye almuhim daal bu si munta nekk rek ngeneel la. Kon yooyu ay mbir la yoo xam ne dañ ko war di bàyyi xel bu baax, di ko sóoraale, di ko programme waale si julli gi, nga xam ne yow da nga ko mun te da nga koy def tamit. Ak dagan na yi tamit nit ki balaa mooy gannaaw bu mu rukooyee noonu tamit su siggee balaa muy dem sujuuti mu ñaan. Loolu tamit soo gisee nit ku koy def si julli tamit bul wax ne déedéet kii dafa yokk si julli gi wala kii dafa def lii. Loolu tamit dagan na si nit ki bu mu rukooyee ba pare mu siggi ba pare mu doogal ñaan tamit. Dagan na yi tamit gannaaw bu mu defee tahiyaat ba pare balaa muy sëlmal boobu tamit su buggee ñaan tamit mu ñaan ñaan yi nga xam ne waaw daf koy aajowoo. Yooyu tamit ay mbir la yoo xam ne dañ ko war di bàyyi xel bu baax a baax, ndax da ngay gis ne lii yëpp suñ koy wax sëñ Lamine mooy ne julli amut profitoo, amut yàkkamti, amut dama gaaw bugg a def lii naa ko palam rek yeene. Ndax lii yëpp ku ko bugg a def nga bugg koo wax tamit du nekk mbir moo xam ne looy gaawal la. kon yoy moy mbir yu nga xamne dañ ko bokku tamit li yengal bi nga yengal sa baram bi ni tamit lol dañ ko sopp bi ngay selmal tam ñek gi nga ñeke ndey jor ni lol tamit ngeenel la dañ ko sopp rek ngeenel la comme kan la waxna la ko fi legi ne pour wax gi ngoy wax ci ndey jor ak ci chamoy lolou sunna la way li nga ñeke ndey jor ba pare doga ñew demar ci chamoy bi way yoy tamit ci yuñ sopp la bokku kon
0: way non nga tamit imam bi musulmal ndey jor maamou ñu ñu top ci ko ñom mëna ñoo selmal ndey jor selmal
1: chamoy
0: wa dañ dey gis imam yi selmal ndey jor selmal chamoy
1: maamou ñu sogal dogal def wa ñoo ñi nga xamne dañ teunk ci comme ngir shafia ak yoy way ci ngir imam malik mom imam bi da nga gis waxe ni assalamu alaykum daf koy tambale ni ci kanamam rek mu jéxalé ko ci wal ndey jor
0: am rek jéx
1: wa mom daf koy li way maamou mi ñom ñoy dalé ndey jor dafa tamine chamoy wa motax lool moy li bi kon yoy dal ay mbir la yo xamne comme si ngir malik tamine ñom dañ dey wax ne sip nañ tamine ko xamne ya nga commencé jang comme su dey jang ci kaw lay nek nga commencé di wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ci kaw da pare tamine nga wax bismillahir rahmanir rahim mom su bobaye tamine da ngay gis ne yoyu ak ngay julli tamine di gesto wala ngay julli di gëm sa ñaari beuti nit ki tamine waruta nek di julli di gëm ñaari beutam kon yoyu yep ay mbir la yo xamne nit ki nga xamne da fa dem ba wara julli warna fekk ne xamna sharta yi yep mu gën sé baye xel bu baax ndax yaakar na ne so jëlé sa yire bi diko ñaw pour noko soko xoté ni ba ñaw kat bi bolenté ko noko mëna solé rek ku nekk xamna ne yire la ñawal way lu tax nga war sé def laal wëñ wala nga jël jour def ci wala nga jël brodé def ci pour mu gëna rafet gëna li kula gis xamne ki ma sha Allah wax dig yaalla yire bi jox nako akam walillahi masalul a'la yalla mo gëna kawé lool nak waye nit ki tam sokoy wax fokh nga wax ko lo xamné lool la gëna mëna dégg kon yi yëp suñ la waxé né dañ ko sopp rek nga né ah luñ comme dañ ko sopp rek
0: kay amul problème
1: wa amul problème bayil ma def li nga xamné moy farata bi rek su yagé nak nga bayé sunna bi bayé farata bi
0: kon mbum mi du rafet
1: wa kon nak nañ lepp lo xamné wax nañ né dal ci julli gi la bokku nañ ci gëna gor gor lu
0: baax bi tamit amna ño xamné bu ñuy door fatiha bi bismillahir rahmanir rahim lañu dooré amna ño xamné alhamdullilah lañu dooré
1: wa lolou mo nek lima wax legui ni rek gis nga comme mune sip nen ci ko xamne si lolou mu ngi nek si nakala ci ngir imam malik comme ñom dañ wax ne sip nen comme soy jang nga dalé ci a'ouz billahi minash shaitanir rajim ci julik farata waye dagan na nak ci nafila nga dolé ci bismillahir rahmanir rahim nga wax a'ouz billahi minash shaitanir rajim nga paré nga wax bismillahir rahmanir rahim su boba nak waye su dé ci nafila mën nga ko doré waye si yenen ngir ñom d'accord nañ ne ñom soy julli da nga wara wax parce que ñom tamit ñi ngi wax ñi ngi tektalo ay bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ne suñuy jang alquran neñ di muslu ci shaytan kon su boba ñom tamit mën nañu wax a'ouz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim motax do day faral di deg ku wax a'ouz billahi minash shaitanir rajim ci kaw waye legole nga dem ci imam yo xamne suñuy julli dañu commencé bismillahir rahmanir rahim ñeneen ñi ñu doga waxat tamit alhamdullilah waye bismillahir rahmanir rahim dañ ko day wax nak way ci kaw ak ci souf bi rek lool moy indi lifin bi tuti waw outé bi way wax
0: ñu koy wax ci souf
1: ndax amna ño xamné so démé ci ñinga xamné dañ jang riwaya warsh ñom bismillahir rahmanir rahim dañ ko bolé ci fatiha way ñinga xamné dañ jang hafs ñom bismillahir rahmanir rahim bolé wuñ ko ci fatiha waw légui nak su nekké né yow dang ko bol da nga bok ci ñi jang def ko bismillahir rahmanir rahim mu bok ci fatiha nek ben ay kon légui soko bayé sa julli gi dafa yaxku wa leg nak su nekké né yow da nga bok ci ñinga xamné dañuy tambalé dañ gom rek né bismillahir rahmanir rahim ubi sar bi la comme num ubé yenen sar la way bokku ci fatiha kon su boba yow tamit da ngay gis né di nga ko jang ci souf rek way nga ekati wat alhamdullahir rabbil alamin lool motax légo lé nga gis imam yi commencé ci alhamdullahir rabbil alamin ñeneen tamit commencé ci bismillahir rahmanir rahim way yoy yeb dafa nek ay mbir yo xamné danaka dal jarut mu ñuy yaxal dara parce que liko gëna nek farata ci bir mu fa kon su ko defé kenn ku ne rek lo gom nga japp ci ne ni la ko ci ngir bi la teunku nga jaamo yalla nonu su ko defé lu dess nga bayiko ci loxo yalla ndax julli gu ñoy nangu ak guñ du nangu lool mom ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala la nek waye nak du tere dinañ wax ne ni lañ ko jangalé né ni la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax né parce que daf né sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme naka ngeen ma gissé may julé légui nak borom xam xam yépp depo ci ni nga xamné non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don julé ñu bahsu ko dafuñ ko ci seen banéx ba kan bind ko ci téré yi tek ko li nga xamne alquran moñu ko leralal alquran leral ko li nga xamne hadith la tam yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko li nga xamne tam waxi borom xam xam ñu yok ko ci tamin yeb ñu jël ko tek kenn ku ne li nga wax nga indi dalil bu leer nañ ne fi nga ko tek legi nak su ko defé yow ngay xol kula ci doy rek nga jël and ak mom mu ngi melni yire yi yeb yire la bo ci sol dagat na pour julli lan mo sikki ci ne ki bu ñuul la sol kele bu weex la sol kele bu bula la sol amu ci problème kon lolu tamin nañ ko gëna bayyi xel bu baax kon dal so len ma déggé rek moy né farata dal si gattal suñ ko waxe moy lepp lo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala faratal nako ci ñun nañ ci gëna bayyi xel bu baax sunna tamit suñ ko waxe moy lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako wala mu diglé ñu def ko mo xam ci wax la wala ci jëf wala ñu def ko ci kanamam mu mandu ci nopi ci waxu dara ñetti yi benn bu ci am rek sunna la so dégé ay ngéné lak ay dañ ko sopp ak yi ne moy lo xamne borom xam xam ñim seen bop ñoko ci yok ñoo dem ba gis ne li mu am ci mo gën mu ñak ci ñu yok ko nit ñi gëmal leen ko nang ko kon yoy yep ay mbir la yo xamne bu nek rek dafa wara sami'na wa ata'na la su nekene waxi borom bi subhanahu wa ta'ala mom lum am rek moy deg nañ top nen waxi yunus sallallahu alayhi wasallam deg nañ top nen su de waxi borom xam xam la nak bo gaay ñi ne hum rijalun wa nahnu rijalun ñom ay goor leen ñun tamin ay goor leen su boba kenn ku ne da nga baxsu rek nga indi set waaw su nekene da nga gis li gëna depo ak sunna ci lim koku wax su boba ma fi mushkila pour nga baye lol su nekene nak gis lol luko gëna wër nak ndax yow da ngay diingal rek ñu bari dañoo wéddi ba paré duñ indi leneen waaw so déggé du wéddi kay dafa fekk nga mëna indi leneen lo xamné mo gëna dëgër liñ fi téggi waye na téggi liñ fi lal té duma am denen dara buma fi lal lol nak wax dëgg yalla mom dalut xel kon ñu gëna baye waat xel bu baax ci yoy na su nekene waxtu gaay jot na rek yakar na lol moy li nga xamne lol len len indi lonte ci affaire sunna inshallah
0: jeureujeuf soxna kharijatu babakar toure mbok yi mu ngi nonu jaar len ci 8779909958779909958 mam babu sar ñu ngi lay nuyu lu bare bare ñu ngi lay set gisoon nañ sa call bi ay jamono joj mu nuñ ko jël ñu ngi lay ziaré bu baax di len wax rek sen taru jigen la ak soxna kharijatu babakar toure jaar len fofu 799 wala 8779909958 8779909958 bu ngeen jaaré fofu rek inshallah ñu and ak yeen.

0: ko jënd ci crédit.
1: Déedéet li nga am pour def yow mën a bëgg a dee. Ñu ne la Coral Star 232 nga def hash. Su ko defee nag nga topp lii nga xam ne mooy tegtal yi.
0: Cak cak rek.
1: Nga am sa crédit te xoolal li nga fay dina néew ci lu am ni 4% rek. Xam nga ne lii moom mun ngaa def.
0: Loolu yomb na di. Mënoon naa use crédit bi kon bu yàgg sax.
1: Voilà loolu nag mooy mbir mi. Su fekkee ne da nga dem ba jeexal crédit afosal ñu ne la ne ñu ngi sa gannaaw te dinañ la ko dooleel time bu mu la neexee ak fu mu la neexee nag.
0: Kon xaarama seet ba xam te du Star 232 xaas la.
1: Loolu rek la. Xoolal amatuloo di toog bay ñaxabetooy xeeb afosal ak lebal ma service bi yan la fi nekkal.
0: Waaw lii gaaw na di. Kon afosal daal yombal na suma bés bi.
1: Waxoon naa la ko de fu nekkee ni daal mun ngaa jàpp sa business nu mu la neexee nag. Waaye nag del fay bor.
2: Afrisol, the Gambia's leading network.
3: Smiling to you from the Gambia.
4: West Coast.
3: West Coast Radio.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif

imam ne rew mi jam ak dal bi fi nekkal ñu ñaan yalla spontané ñaan yalla saxal ko yalla saxal ko ci rew julit yeb yalla saxal ko ci aduna bi ak suñu bokk wa palestine wa libanon fi fu am bala ñaan la ñaan yalla yalla gine ko fi inshallah ñu ci ñaan gi fatia ala nashra falihna billah.